0: wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yabubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jaramba yawa nga nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Ugh, what is that smell? That stinks. You're on the Trough with Robbie here at BFM.